0: aya ni kokan le omuhi haka wa ma
1: ah mahona lo mtako ni ko mugo maheni yo lola basimin ka kupan le thu athuva ethunder la ile hoye ndone barake ye ni hiyana
0: ayo ya kandone barake no khala ne matane hilir na mirere lo seye ya kamasa kamasa Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mani hula, okaleke ikuru, otuku wa moro, ni ona nduwane kumi, mtoko mandana itoko ya uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudate ni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
1: Berta, muru ripio muri molelo, esheni era na yimanaka.
4: Papa, nuna shishana nini kama na maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
1: Manaka, ndowane puke yeyo, kinro ape ma pupa ma chikana frangu, wekalo yahu yuhiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
1: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haru no karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
5: Kishinta Berta. Sai.
4: Hale, ni mwana daka farangu iku hasin chenu wanyaka. Tila nila nova, kini shona aku hata basha ikuru. Ni wata pa waku beya.
6: Wirenta kohio, mukalane yanya sosila ni murelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene.

0: ni hima huo ni hulila kai programme da olilva ni nruta pulila ka masu mararu wala mwepudikisi semeyari o kwa mwepudikisi morere wo moliwa mwepudikisi shpulsu wowera ntapulili ki masu ala ntoko ni hima huu ni uye na profesore Rafael José Gaspar ni na vituna kinle ekavi hiru yana Damian Lusha Vilela profesore moni mshishilo wano
1: Asante welukuluku ela ni mpunyane ya huo sheshele ola wiwi hano tapulela imakuwa. Imakuwa ya tutene, imakuwa ya wihu.
0: Nteli waka tumurima ni wako nini lipiliwa ipapelo senjene? Siwelaka wa sinkuihu aniwelila.
1: Yali amkanya otu watuwe ya ilukuluku sootene. Antuko ntali nyahu wii biblia kanapweleke. Akina wii anera hiya. Yela ina tapuliwa mahuku owa atawate muhemoha. Biblia kana pheleke atu tene roini weleleke hiho emohemo ha wakala na shuti hao.
0: Baron tu go hipisa pur sore ni tapuleke masu mararu ala enrumi hila ya ana damia ulu shavilela. Ni pachiraka wala mwepitiki sisemeyar.
1: Wala de Mateo.
0: Mm-hmm.
1: Atwa zinya vava unto akenle mata vavao.
0: Ayu.
1: Unaliwa umatayo,
0: mm-hmm.
1: akala na ala mkirekere mwiruani,
0: mm-hmm.
1: akala na ala vakani vate vaya wii epanyeke yomkura na kuo ikani kani kina sene.
0: Mm-hmm.
1: Na kila wala uu wii na alili atuawo,
0: mm-hmm.
1: wii esuwele ni yuesheshe,
0: mm-hmm.
1: ni nkila wii okatela.
0: Okatela.
1: Na kuowo.
0: Akala na kuo onkatela.
1: Omkatela.
0: Ayu.
1: Na kuowo.
0: Ahe.
1: Melao.
0: Ahe.
1: Marupao.
0: Ahe.
1: Na achowo.
0: Ahe.
1: Yaka mholomu.
0: Ayu.
1: Yerwa ukatela.
0: Ahe.
1: Ezweyo yokushiwa.
0: Ayo.
1: Atwani mwete ya kamata.
0: Ayo.
1: Na kila
0: enuhela. Enatipa niliti. Enuhela.
1: Ulu makuwa.
0: Ahe.
1: Na kila mholomo.
0: Ayo.
1: Otukutera.
0: Otukutera.
1: Otukutera.
0: Ahe.
1: Na kila utukutera ni uu.
0: Ahe.
1: Inuku samasuku.
0: Samasuku.
1: Nsinero kateliwa.
0: Ah.
1: Inuku samasuku ye nsinero kateliwa.
0: Nsinero tukuteliwa. Nsinero
1: tukuteliwa.
0: Ni woku oo. Atutoku ampachira ohisa. Ja.
1: Kanona vao.
0: Enala ntu ezio ya.
1: Fatura ni vale.
0: Fatura ni vale.
1: Tankila ntu utukuterao.
0: Inuku ye.
1: Inuku ye.
0: Ahe.
1: Na achole.
0: Ahe.
1: Marupule.
0: Ahe.
1: Utukuteriwa iwe ntu
0: rabali. Utukutera iwe.
1: Etiowe la baba ntirepule lengawi.
0: Ahe.
1: So tene simila kanto.
0: Ayo mbembe.
1: Nene sene ulume makuwa.
0: Ahe.
1: Lakini uholo iwo.
0: Onala.
1: Onala.
0: Ahe.
1: Onkala antoko.
0: Ouhela.
1: Ouhela.
0: Ayo.
1: Yuheliwe.
0: Ahe.
1: Onkala waliwa.
0: Ahe.
1: Yamela.
0: Ahe.
1: Nero ani hali ya hala babali.
0: Ahala.
1: Lakini ya tukutenraya.
0: Mm-hmm.
1: Lakini uholo iwo.
0: Lakini nimori waka etweni le iromela ruwa. Karumona uhela baha.
1: Ulume makuwa.
0: Ahe.
1: Kaya kunshe hipa.
0: Mm-hmm.
1: Ya hele mahotani pahe.
0: Ahe.
1: Eneta kea keke lakaiwe.
0: Mm-hmm.
1: Lakini uholo mmo.
0: Ahe.
1: Upatela.
0: Opatela.
1: Yo putu etwile. Misole.
0: Ayo. Unakusha.
1: Wahu pana vachipa livavali. Unokula kamisheshe mitanu mitanna mosa.
0: Ayo.
1: Akala nakuo.
0: Nakuo kanali weke mutanna mosa. Mutaneli. Kaninu wanele.
1: Unanali. Ayo ndo tunkushiwa wendo muha muha.
0: Anampatea.
1: Nela anampateleke.
0: Wala iwo.
1: Wala iwo motene monihima mwezio.
0: Ahe.
1: Melao.
0: Ahe.
1: Upatea iwo.
0: Mm-hmm.
1: Nikani kani.
0: Ahe.
1: So kala ikinasi impateliwa.
0: Mm-hmm.
1: So iva iva mikakari sawe.
0: Ayu.
1: Wapela ruona nariha.
0: Mm-hmm.
1: Na kila muholo mmo.
0: Ahe.
1: Otuku tera ntuko ele nulu mahile.
0: Ayu. So, otuku nyera.
1: Otuku nyera.
0: Okala otuku tera.
1: Okala.
0: Okala otuku nyera.
1: Okala otuku tera.
0: Ahe.
1: Okala otuku nyera.
0: Emakueyo.
1: Na kila otuku tera.
0: Ahe.
1: Envela tuwa ni nao.
0: Ayu.
1: Na kila otuku nyera.
0: Otuku nyera.
1: Nikila ntuku shantata ne.
0: Nintata na.
1: Ne.
0: Ahe.
1: Otuku nyera vale.
0: Otuku nyera yu.
1: Akala ntuku nyera movita.
0: Ahe.
1: Wala ii. Ntaki tuku nyera tuake vatika ameyo.
0: Ayu.
1: Ntaki tuku nyera tuake mala ni muatoto vaho.
0: Ahe.
1: Etu hiyo tukineyo.
0: Masu wala ni utuno tuku nyera.
1: Niyonto ni nkile wala ni nno.
0: Ahe.
1: Sintuku nyera was izyo.
0: Izyo.
1: Mwela nto sasiko oputua.
0: Ayu.
1: Nkila huweno wale la tuale mwala ni mumu.
0: Ahe. Unakala ntopuru sore wala u.
1: Ya.
0: Semeyari.
1: Makuwa uluma.
0: Onolikana wira okatela.
1: Nkila matamu vava.
0: Otukutera.
1: Ezweyo nto tinkeli huwa vava.
0: Uhela.
1: Banchipale nto wii.
0: Opatela.
1: Ulume makuwe kai kai.
0: Otukunyera.
1: Hanona vava unto.
0: Bano ntopuru sore okwa.
1: Okwa.
0: Morer.
1: Okwa.
0: Mepudikisi.
1: Okwa.
0: Ahem.
1: Atuwa nchipale ya kila mukwani mumu.
0: Ayo.
1: Anera ii. Arimela.
0: arimela
1: arimela
0: ntitimiho
1: ntitimiho wi
0: omutitimiha nokhole
1: ani hala hokwa I uvavula mrima
0: ayo
1: wiwaleli wakahihale unokomoka
0: wawuyithana sithiyana
1: nani wawuyithana sithiyana nani
0: untuna walila marido
1: amusale
0: ayo
1: nero antani hali arimela
0: arimela
1: ani hali kaniwona to
0: anihia
1: ani hali anihia
0: alakaseya
1: alakaseya mutene mo na titi ntitimiha emusile
0: emusile
1: ikushe mrima wi thamu akini awaka rivali ani hali aho kwa kam
0: akana nire ile ko orimele ono kumilila muholo mo hoye
1: uyo no tiyo alamu ya yera orimele ono kumela muholo mo ahima mlusimmo
0: lusimmo
1: ahimo to waiwo
0: olo
1: kasiya iwo
0: ohone
1: ohone ya ohone ya wazaziwa ohone iyo ni mwazaziwa
0: ayo
1: ola kasiyo kalo kenlawe imagine ni mwela to yihale ni muhima kamtu okwa
0: Ala kaseya ila puela.
1: Ila puela hii yale kaniona tu.
0: Ari ya.
1: Ari hii ila puela.
0: Apotea.
1: Apotea. Ila puela. Opoteye. Oputa maito. Opoteye. Kanuluma.
0: Kanuluma.
1: Opoteye.
0: Kanone ya.
1: Kamumula. Opoteye. Kanone ya tuka tali haya. Motene munitali ya muha. Ukwa.
0: Nakala nto. Ohone ya.
1: Ohone ya.
0: Ukwa iwo tu.
1: Ukwa iwo weiwo. Babele nona hui. Yale ukumolelo baba mpaka ninkeli hana huba kanoni ya yale
0: akini nero oni oni hiya
1: ani hiya titimi hono moti mwenemmo
0: ehe
1: atata ala ani hiya
0: mhm
1: hiyo no hala
0: mhm
1: ala roa ala kaseya
0: mhm
1: dinero anto atata ali ani hiya
0: mhm
1: ulume makuwa iwo
0: amwareya
1: amwareya
0: amwareya
1: yala amwareya akina mlopani olo amwareya tiyole akimwena ale yale amwareya yale uyono amwareya antoko ovenya uyono amwareya antoko womoliwa uyono amwareya antoko okala itu ikina so ikala tiseyo mihima amwareya mukwani
0: akala nere omujana tira Umukorimela wewe.
1: Ah, umchana tira.
0: Umchana tira.
1: Umchana umchana tira.
0: Ayo.
1: Athwale kila nkino omahie.
0: Ayo.
1: Wapi omahie unachira tu vala mteko.
0: Aha.
1: Baba nomvala mteko athipeliwa kana chilole. Dinela ali ampota na chira.
0: Ametenera amunkomana.
1: Amunkomana na chiro antoka ho kala nompua muyi ahorupana.
0: Aha. Amunkomana.
1: Kala antoka ahorupana mpua mu majulu mayo. Sote nene nkila makuwa.
0: Hima mariro.
1: Mariro ao.
0: Mhm. Okwa.
1: Kwa yu.
0: Ayo. Unakala ntu kwa u apurusori.
1: Unawento.
0: Unawolikena orimela.
1: Tata roa.
0: Olakaseya.
1: Kaniwona tu.
0: Oriheya.
1: Bahide nivali.
0: Opoteya.
1: Ama itori.
0: Otowa.
1: Ulumayu.
0: Ohoneya.
1: Imakua.
0: Onihia.
1: Kaniwona tu.
0: Ento.
1: Makuwe.
0: Umuja na jira.
1: Uluma.
0: Ahe.
1: Mrowe.
0: Mwana ntu uomoliwa purusori.
1: Uomoliwa.
0: Serishpulsu.
1: Uomoliwa.
0: Ayu.
1: Ani hana homoliwa.
0: Ahomoliwa.
1: Na holo homoliwa.
0: Ahe.
1: Mwana kuwa ntamuomoli.
0: Ahomoliwa mtekoni.
1: Ahomoliwa mtekoni.
0: Ahe.
1: Sinji pale sinuomoliwa mu.
0: Ayu.
1: Kuhiono mtekoni.
0: Ahe.
1: Mwana kuni muomoliwa.
0: Ayu.
1: Na huni muomoliwa.
0: Ayu.
1: Masiri.
0: Ahe.
1: Ete mkwenza ma. Enza. Enza.
0: Masiri. Iwa no.
1: Etempo enzia moro le malashi
0: ayo
1: ano moli wa masiri da bale
0: ahe
1: bantu
0: yuruwe
1: yuru anto akala muthelani
0: ahe
1: e atatala munti hamoje
0: ayo
1: ntawo moleke masina kila wo moli wa wu no kila muholo ni kila wikariwa wikariwa
0: wikariwa
1: etuyoera ole omala matua weyo omala matua no mwikara mthule
0: ayo
1: okhala uyikarwa wele hipieto vateva
0: ayo hipieto vateva
1: umayiwo bawo
0: tavinye vatra kanatuna
1: kanatuna uyikariwa iwani munti hamoje nakela uthela niwo omala mathapa nakela uyo hisa savela vavao
0: ayo
1: ni mwikariwa mthule
0: ovenshiwa
1: ovenshiwa
0: wala
1: iwo vava raya va yamake kukina
0: omoliwa
1: iwo
0: omoliwa iwo
1: avenshiwe vateva le wile yamake kukina
0: yamake kukina
1: omoliwa iwo
0: Ama kuwa kinilo ochuchulihiwa.
1: Ochuchulihiwa.
0: Ayo.
1: Etuyo wela ochonjolihiwa.
0: Ayo.
1: Yure.
0: Ayo.
1: Akela kamungi tabini.
0: Ayo.
1: Chonjo. Enale ya chonjolihawo. Onalikana
0: ntu kikirishiwa otima kihiwa.
1: Otima kihiwa.
0: Omoliwa iwo.
1: Omoliwa iwo. Okalo otima kihiwa. Avaliwene shiko.
0: Avaliwene shiko.
1: Omtima kiha iwo.
0: Onakala to kikirishiwa to. Avaliwene shiko.
1: Ya, otoko toko tiyeyo.
0: Ahe.
1: Wemo ni ntima kama hao kikirishiwa.
0: Okikirishiwa.
1: Okikirishiwa.
0: Onakala ntopuru sore. Womoliwa, put his serish pulse.
1: No way.
0: We carry wa.
1: Avenya of that.
0: Ovenshiwa.
1: Ovenya.
0: O chuchuli hiwa. O kikirishiwa.
1: Womoliwa you.
0: O timaki hiwa.
1: Ni mwareleke. Emakuam sulu.

0: kwangu vakwangu njemoshe mbotakana zvale zvindu yaukoto
1: aninge lauti nkusaka kuvesha tazvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyavelewo
1: anifa
0: vane imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi akwete mieri kina ndipe kuti kangana nijwetu
1: nambwa anifa kanditulangana kuti ndeche kwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nimajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene sano naikoboshele iyo yakuti nanyachipitirinyu
1: niyavi
0: sano mwana chijwawo pakwete mieri zvana umo akumpa yekurya mitundu jine namonga akuoneka yakonga
1: yekurya ine musadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mbiraganyi rugori niine tokuite pamuzvi pano
1: basi yele niyayo kutiendana
0: ngava basi zvoni navike navizinyu achitegeye kuti kwava kwekurya ako kukuya katema kakula mwana shicho akumpa vane kavili katatu nambonganine karya konga
1: achepi vangu varadile ileyo nambo une nganimbiraga iziyene nambo nayanamati basi tutendiyeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nichitundu mwaivali ichindu yamutundu welewo ine yanganitokolayo tukachenga nenachijetu pamuti pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeye kuti mwana gwetu joyejwakula chinene joyejwalunguna ijoyejwakudimbangana mbiraga jwachipiziyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula chizinywava zvanhu imazile
2: pakuti mwana kwenu akulecwa kudimbangana pakutandilaga mierindirana umo kuleya kunjongarya mumpe yakudya mumagulu mpakakavi dipadiriku njonjo sheriye nambala jakumpa yakudya katema kajukula
3: Sinto muita falta do meu filho. Eu sei que a vida é difícil e ninguém sabe até quando dura um casamento. Mas acho

Kakaono tendo ne kurungwa ipikari chamu. Tangani gankwana masengo bachi hao pepani ya jukurungwa. Gankwana le basi kumsachidla kutihi. Kambu ya kulungwa pembu muzi ambwa. Mabu jari hina chinjito masengo bachi putikis. Bachi hao mpaka marahe munda ja. Oitu wada sita ispita. Charuacio Anderson, Rabison, Central Tech. Ne Abdul Zakaria. Mama kunza jila charongo achi jetu atabem. Musi wambone, li glory ambone. Muna mga tuliwa lila we. Matu gambile muna utia hii. Awu ni wairesu wambambande. Na angolo jama wairesu. Sikala gani, une mbite.

Kudi inkari nakuti inekwato kuchimbalambala. Wanudesa kusekeni. Madotoro. Maministru. Yema choka madela. Mosie na siya. Na siya chokela ntauni ntila. Yema chokela nchimiji. Ndiye kumakala kusoma. Zeseto rajindi 10 minutu. Shitaiza atupano pa wailesi. Kuli kwa umajiele gela. Kwatu kungo. Kwatu kuchiwanga.

0: paka ibintu sejo labage mpia kitima haja kawaba
1: bato pelo wanchira utumi hacha ya uri halisiane wala wanjancha lechane
0: kanjara kantakola nuru anuru akaje bajarente kola kakala kana papa kakala gaicha mwe niko ngoma ko baira ngoma ko baro kwa bekela ka papa geva isuru katume kuo uke baka suru ka papa le 150 nuke ba suru kule muwehera chora masala ba suru kula ngiva ha ni hukupara ni huko korware ko gana hawela paronyola gana hawela
1: mai ko chare para chowaria
0: ko para wara pai nukira kamena suru kula bangele prokrama paronfuna to thola mikisha ngachakato akuja ka suru kula kutumela ka moche kwanja kotomi tumna gacha mu khwel khyanyola khyanyola cha makan makani pigi sirivire kitana ko somo chor kuya kuro like red chenye kora kanata wala ki ye ingela ko sion tuna ko mon command tukela kola na ko siulo la mpaka ba ko konsigi rum panka na ko siula ko tume terreno aka naba ko teke nu paka ko ye energy ya teke nu tere timpela aka mpaka ba imni shukuru inta kwa kola na
1: vaka hiki cho yola cho mwirawe vana koso ihina wo surukulu wopachira vahia uru wako tumela moche mana ya ura umoche ni unono na koso moche ulole kana lukuru
0: na koso moche umiparongia lukuru ya kia kuma parami hoki tivela kimana kihia kana koso yule
1: ukwela kawira kimwaka kanyini koso mpao
0: mpaka
1: ilele wafuma dosu mili uri mpachari momu au utamele piaro
0: mena mukire mpachari momu
1: nene haike nyuva mayotumihacharo na wiwana naka
0: vani ni mwana na kwao hini mwana ari vakani mano poro hochaja kukale mwana akotutene mchammocha watakale roho unduse roho nkwao tumihachaka mwana makiliente wala tumihaka wale natukwajina wari haka masihini nabili naka ichammochamo
1: yeye kani hema chereke habu inaira niaka kampa toko isapa untume hawela va uhimia 50 na so awaka kiliente pi hweraka mwiraka 60 yelele nyuma moyo tumhacha menchi uchi vane uweli hati hisapo awaka ntopelo kuma leti usia
0: imo nono ni weli haka kani ungoje hotuna for example kaleva isapo na tuma kabe kasha cho 500 wano na va hole locha wankala 700 atinyo ha 500 ile lukuru nkumeyo nege nkume lukuru nkuma kinyente ni to sentente ni to belen sapo de semana ni ngwali hen para kala 60 wo omla ni 20 ye ni kuma ya ga marota ni hokole le ka to loja bote ni wana ga to kwa loja ka roho lo
1: ba negosio hana isiri
0: nakosio siri awo so wichwelo mwana ene era masiva marota ke hana ka kuma suruku kata kana hana marota ala jate mana ele siria ya nakoso kana siri so ro wicho ele mone ne apa gira ramas gira na suru kula jo kana tihana paka kalai
1: bala marota utum hacha wala la oeba untuma kama
0: untuma kama kana samaliano mahinti tinne tum heraka
1: mana rnaura wo poli herani
0: no poli hera
1: pato ko i po nyenya ba nyuva ngono tuma kabi mo wana ko no tuno tuli haka
0: wo primera que levantamiento que levantamiento julo palea 35 jankaniyo 20 ikiate mi 30 julo palea 50
1: mana era una kuma ole lo reño tume la
0: ngo una kuma no shi no vikana
1: ie en area mtu amuraka la vale na koso usurukule hile atem vona kone tala e kokoteleke ikwalie
0: eyo na takuruke o mana ne hora ke jene surukule ke pihano otai kumtiana for example wa hana kinyento kinyento vale namu halela lampa takurina namu halela vale sapawiyo halle wakane ntana aprofita vera kiliese la 400 ile kokola shirwaya uloja ngwe katume ketu para otie la sekilya lake yo yana kosi kya roholo
1: ye mana ya wira we ba ho kwanyere tatapiri ona koso kampa tokwela kwa jerika la ina koso umbara otume hacha otume hacha
0: masikina jira re hatoko mana kwawa yo na chivelaka yero cha rotme kami aiso ni warale
1: iye kahiki molo malhera ho phela wa kurumecha amwa afano akufuna na aruwanu kati kampa tokola ahe mpavlo mwira na koso amphela basi ukhanye wabu via ndobe na hera wala
0: mika na le pelo era ari aroke oholo ena ni wise wite era

0: be for sari ndrimo ni hela ora ar kona ni e ana hi pele ke ni hi pele lo thola ntu to thola ku ya ka suru ku kumpaka ka porokara mo re masiva min ke hokola le tudi ke na munnu wa suru korona ko la ki mu re re re re wote ki pana ko holo au tumela ke tya mana ntu no ki fai ngale pela ko era ana hi khale mona wera nan rupa ya kunya suru ku bala mo re kana ko si na ko si tempiani holo
1: limolu mwala etu elachi hina womana na chomira na aku hini hopia umwisa nteko wokalira ngaku womawani warie atija adamu ni momadi alidi bayumira na kudistritu yoshab delgadu wahima chiraya manana chineraya chuhi kalira makaliluaya wakunla mahuku iprama nteko wokalira ngaku womawani ya tenka chie ni ukumihiria nimi duarte liasi Asant mpama ikwamwe.
2: Mteko nguo kalihera sana nhaku uomawa. Ofundi ni makalelo e kuruano.